0: wen nay amulen
1: wal finya ni lakin kinto finya chalwa
0: pela finya chalwa nay
1: pela finya chalwa nay.